0: Mistura atau apa ya. Kayaknya rame banget itu dilihat-lihat.
1: Oh gitu, bentar kayak Ang Nathan aman, Ang Sahil di still lucu. Tuh kan, i acara pop request lagunya pengen tetap demen. Tuh dimarahin karo Mama Indah.
0: Karo Mama Indah.
1: Aduh, untung Ang Nathan udah turun. Oke deh, ini dia lagunya nih, punya Ang Gone, Ang Nathan Wali.